0: da sakamakon da ake bukata ko da yake malaman dubu basu wadatar ba.
1: Iya ta kace gaskiya wannan tsari da aka dauka zan iya tabbatar miki cewa ba zai zamanto tsari da za a zo a yi tir da shi ba. Bisa la'akari da tsayen da aka bi wurin daukan wa'annan malamai da kuma asalin niyyar da aka dauki wa'annan malaman da shi. Kuma bugu da kari ina so in tabbatar miki cewa shi shugaban SUBEB na jihar Nasarawa wato Dr. Kasim Muhammad Kasim mutum ne wanda a tarihi an san cewa jajircacce ne, tsayayye ne, mutum ne mai bibiya. So dan haka muna da kyakkyawan zato cewa wannan tsari zai zamanto zai haifar da da mai ido.
0: Yayin da sabbin malamai ke fara aiki, kalubalen yanzu shine tabbatar da cewa sun samu yanayi da zai ba su damar ci gaba da koyar da yara da ke bukatar su.
2: RFI. Kuma dalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Adamu Abdullahi, ɗaya daga cikin sabbin malaman da aka dauka a ƙauyukan Nasarawa.
3: Masha Allah wa alhamdulillahi, lokacin da naji labari sunana yana ciki, nayi alfahari, naji dadi sosai, nayi farin ciki. Masha Allah, wannan aikin al'umma ne kuma ya kamata mu ba naji a jikina ya kamata mu bada gudumuwa har ƙarshen rayuwar mu. Nayi alfahari, naji dadi.
0: To me kuka sani game da makarantun da aka tura ku da kuma kalubale da yara ke fuskanta a wannan al'umma?
3: Kai, to ga maganan gaskiya da na dawo nan nutsu sai na tuna irin kalubale da yake can, saboda ga maganan tsaro da bai inganta ba, sannan kuma ga maganan network da sauransu, to kuma sannan ga kalubale na ya yaran da su zo makaranta a cikin lokaci da ake so da aka tsara darussukan da za a yi.
0: Da kuka isa makarantar, me kuka gani game da yawan malamai da kuma yawan dalibai?
3: Gaskiya abin da yasa aka kai mu can umma saboda ai rashin malamai din ne. To da muka je dai mun inganta zuwan namun ya ba su karfin gwiwa, da kuma kalubale da muke fuskanta iyaye ba sa son su turo yaran su akan lokaci, sannan kuma su yara in hankalin su yana ga wasa. To hakan ne ma muka jajirce muka fara aiki tukuru dan saboda muka dan ƙara rage lokacin darasan da muke da shi dan saboda su je su dan taya iyayen su da aiki.
0: To a matsayin ka na sabon malami, wani irin sauyi kake fatan kawo wa yaran da zaka koyar?
3: Gaskiya sauyi da yawa inke so in kawo a cikin dalibai, dan saboda irin kyaututtuka na wasa da irin mai da hankali da kwazo da suke yi, garafa musu karfafa musu gwiwa saboda samun nasara, sannan kuma su yi alfahari da mu malamai inda ba su taɓa mantawa don mu samu musu ilimi da tarbiya da yanda har abada za su na tunowa yanda tarbiyyar makaranta yi.
4: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
5: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
4: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
5: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
4: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
6: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
5: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Nasarawa.
7: Kafin mu fara maganan kwashe aiki, na farko sai da muka zagaya duka makarantu ma Nasarawa, mun tabbatar da cewa ya cancance mu kwashe kara malami a makaranta, saboda mun samu akwai karanci malami. Wannan mun sa mun zo mun kafa kwamiti, ana kira kwamiti din proper placement committee, and kwamiti din na sun tabbatar da cewa akwai malamai da suka bar makarantu suka da office. Mun samu consultants da suka yi apply, so muka ba da aiki na screening da komai da komai da interview din ma consultants da suka gama sun ba mu result. To result din ne muke amfani da shi, merit list muke ba mutane.
0: Wani sharuɗa kuka duba kafin ku ɗauki wannan malamai?
7: Kafin ma mu kwashi aikin, sai da muka yi gargadi, muka je gidan radio mun ga mutane, mun ce duk wanda muka ya samu wannan aikin insha Allah bara mu posting din shi ko ita zuwa cikin gari ba, saboda yawanci malamai sun bar

0: kafe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa shirin rage farashin mai na kwanaki 30 da gwamnatin Najeriya ta sanar ya janyo cuce-kuce a kasar. Wani bincike ya gano Afirka na gab da rasa namun dajinta bayan da kusan kashi 80 suka bace daga doren kasa a cikin shekaru 50. Kamfanin jiragen saman Saudiya ya tabbatar da mutuwar matukin jirgi bayan wani mummunan hari da mayakan Houthi na Yemen suka kaddamar. Tuma da la yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sanarwar gwamnatin Najeriya na rage farashin mai domin saukaka wa jama'ar kasar radadin da suke ji ya haifar da cece-kuce yayin da wasu ke yabawa da matakin wasu kuma na cewa yaudara ce saboda karatuwar zabe. A nan gwamnatin Najeriya ce ta gargadin cewa dawo da tallafin man fetur din zai iya jawo asara sama da naira triliyan 20 a kowace shekara. Tare da kawo cikas ga ayyukan ci gaba bayan da janye shi ya bada damar adana naira triliyan 15.8 tsakanin shekarar 2023 zuwa 2025. Ministan kudin kasar Tayo Oyedele ne ya bayyana haka yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja inda yake kara matakin gwamnati na kokarin daidaita farashin man fetur ba tare da dawo da tsarin tallafin da aka janye ba. A cewar sa gwamnati ta kashe naira triliyan 30.64 wajen daukar matakan rage radadi da bayar da tallafi kai tsaye ga gidaje ko kuma magidanta miliyan 20 domin daidaita rayuwar al'umma. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana siyasa ne yake ci gaba da suka da kuma kalubalantar hukuncin daurin shekaru 7 da kotun sojin Kamaru ta yankewa jami'an adawa har 47 ciki har da Olivier Bibo da Alain Fouch na jam'iyyar MRC waɗanda aka kama yayin rikicin bayan zabe. Masu fafutuka dai na bayyana cewa tsare waɗannan mambobi sakamakon zanga-zangar lamana ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƴancin faɗin albarkacin baki yayin da suke kira ga gwamnatin shugaba Paul Biya da sake fursunonin siyasar domin dawo da kwanciyar hankali. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Wani sabon rahoto da gidauniyar WWF da ke sanya ido kan namun daji ta fitar ya gano yadda adadin dabbobin da ke dawa a nahiyar Afirka ya ragu da fiye da kashi 80 a tsakanin shekaru 50 da suka gabata. A gefe guda masana kimiyya ne suka tabbatar da cewa yawan manyan kunkurin da ke rayuwa a tsibirin Aladabra atoll da ke kasar Seychelles ya kai kusan 180 adadin da ya ninka yawan mutanen daukacin kasar da ke da mutane kimanin 122. Wannan sabon bincike wanda kungiyar da ke fafata karkara muhalli ta Seychelles Island ta Birtaniya suka gudanar bayan nazarin bayanai na tsawon shekaru 5 ya nuna gagarumar nasarar da aka samu wajen kare lafiyar waɗannan halittu musamman ganin yadda farauta ta kusan shafe su baki daya a karni na 19 har da ta kai matakin da suka rage da kasa da 1000 kacal kafin ayyana tsibirin a matsayin rukunin da ke karkashin kariyar UNESCO. A halin yanzu wannan tsibiri na Seychelles shine mafi girma a duniya da ke da mafi yawan waɗannan tsofaffin kunkuru masu tsawon rai da ke rayuwa cikin ƴanci. Hukumomin lafiya a Kenya sun tabbatar da cewa sakamakon gwajin da aka yi wa wani matashi mai shekaru 20 da ake zargi ya kamu da cutar Ebola ya nuna baya dauke da cutar maimakon haka an gano zazzabin cizon sauro ne ke damun sa. Matashin wanda ya dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan ya ratsa ta hanyar Uganda an killace shi a wani asibiti da ke gundumar Wajir bayan ya nuna alamun rashin lafiya lamarin da ya janyo fargaba bayan mutuwar mutum na farko sanadin cutar a birnin Nairobi a farkon makon nan. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta soke wani umarni na musamman da ta bayar a baya na bawa ofisoshin kula da ƴan gudun hijira damar karɓar takardun neman mafaka daga bakin da ba su da cikakkun visa biyo bayan jerin tashin hankula da zanga-zangar kyamar baki da suka barke a biranen Durban da Soweto. Ministan cikin gida Leon Shreba ne ya sanar da daukar wannan mataki na gaggawa inda ya ce an yi hakan ne domin dawo da doka da oda tabbatar da tsaron ƙasa da kuma dakatar da yunkurin cin gajiyar tsarin da ba da mafakar ta hanyar da bata dace ba. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Saudiya ta sha alwashin ci gaba da rikici da mayakan Houthi har sai gwamnatin Yemen da take goyen bayanta ta sake kwace ikon dukkanin yankunan da ta rasa a ƴan makonnin nan a hannun mayakan. Wata majiya daga gwamnatin Saudiya ta ce kasar za ta ci gaba da nuna fafatawa da mayakan ta karfin soji har sai sun mika wuya da kuma tserewa daga yankunan da suka kwace iko da su. Amurka ta kaka basabbin takunkumai kan shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Tomoto Akane da sauran jami'o'i ko kuma jami'ai bayan binciken da kotun ke yi kan rikicin Isra'ila da Gaza. Wannan mataki ya janyo Allah ware daga kasashe da kungiyoyin duniya da ke kallon shi a matsayin barazana ga shirin adalcin wato shari'a. Shugaban kungiyar matasan India ta CPJ ko kuma CJP ya jaddada cewa zanga-zangar kasar da suke yi ba za ta tsaya ba duk da matakin da jami'an tsaro suka dauka na tsare masu boran a jihohi da dama na kasar. Matasan waɗanda suka fara gudanar da gangamin saboda fusata kan badakalar tafka magudi a jarabawa da kuma matsalar rashin aikin yi sun riga sun tilasta wa ministan ilimi Dharmendra Pradhan yin murabus daga mukaminsa. Tumadala yanzu za mu je ga shirin mu na nishadi.
2: Za mu faro shirin nishadi na wannan rana da yadda jama'a musamman masu amfani da shafukan sada zumunta ke ci gaba da mayarwa da tsohuwar jaruma Fatima Muhammad Martani kan wasu rubuce-rubuce da ta wallafa a shafinta na Facebook inda take roƙon masoyanta da su yi wa Allah da ma'aiki su sake zaben Bola Ahmed Tinubu a yayin zabe mai zuwa. Ko da yake da alama abinda ya fi daukar hankalin mutane game da kalaman nata shine da ta kira tsohon mataimakin shugaban kasar da ke takara yanzu haka karkashin jam'iyyar ADC Atiku Abubakar da makaryaci. Kowa dai ya san yadda a baya Fati Muhammad ke zaman guda daga cikin manyan yaran Atiku waɗanda ya yi wa hidima ta kuɗi da sauran kyaututtuka da dama. Fati Muhammad a yanzu dai tana cikin manyan yaran Dauda Kahuti Rarara da ke gwagwarmayar ganin 'yan Najeriya sun sake zaɓar Tinubu ƙarƙashin ƙungiyarsu ta RRR. Mafi yawancin waɗanda ke mayar wa Fati martani na ganin cewa babu komai a kalamanta illa tsantsar butulci ganin irin hidindimin da Atiku ya yi mata a baya, yayin da wasu ke ganin a yanzu ba ta da masoya don kuwa kusan dukkanin masu zabe a yanzu matasa ne da basu san lokacin da ta yi tashi ba. Yanzu kuma sai masana'antar Bollywood

0: mu duba irin nasarorin da film din Drishyam kashi na uku ke samu tun bayan sakin sama kwanni biyu da suka gabata. Bayanai sun nuna cewa zuwa yanzu film din wanda Ajay Devgan ke jagoranta ya kawo kudade da yawan siyar takaro 250 ko da yake an kashe wa film din karo 100 zuwa 110. Wannan ne dai karo na biyar da aka shirya irin wannan film dake amsa sunan Drishyam kuma karan farko shine wanda Jarimi Muhallal ya jagoranta a 2013 wanda aka shirya da harshen Malayalam. Daga nan kuma sai wanda masana'antar Bollywood ta shirya a shekarar 2015 wanda ya doke dukkanin wani tarihi na Drishyam da aka fara shiryawa a 2013. Drishyam karo na uku da aka shirya shine karkashin masana'antar shirye Pinakonai ta Telugu a shekarar 2014 inda kuma aka baiwa Jarimi Benkatesh Dugabati damar jagorantar sa. To sai dai bayan rashin nasarar wannan film yadda ya kamata sai Tamil ta sake shirye makamancin sa a shekarar 2014 tare da Jarimi Kamal Hassan. Daukakar wannan film ta Drishyam bata tsaya iya masana'antar fina-finai na India ba, domin kuwa masana'antar fina-finai ta China ma ta shirye makamancin sa, ko da yake an sauya masa suna zuwa Sheep Without Shepherd wanda Sam Kwa ya bayar da umarni yayin da Cheng Shicheng ya shirya. Sai kuma sabon Drishyam wanda aka saki a bana. To iyakacin labaran nishadi da muka tattaro muku kenan a wannan rana.
1: Tamadalla an gashe da Rukayya Abakabara. Jigon rahoton mu na wannan rana shine batun iyayen ɗaliban wasu makarantu da aka yi garkuwa da su a jihar Barnan Najeriya da sauran masu fafutuka da kare haƙƙin yara da ma ƴan gwagwarmaya da ke nuna damuwa tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ceto ƴaƴan su kamar yadda aka ceto ɗaliban jihar Oyo da aka sace a rana guda. Wannan dai ya zo ne bayan da ɗaliban waɗanda yawancin yara ne masu ƙananan shekaru suka cika kwanaki 147 a hannun waɗanda ke garkuwa da su. Ga dai rahoton da wakilinmu Bilyamini Yusuf ya aiko mana.
2: Mu ƴan Najeriya ne, we are the citizens of country. Yayin ya cito yaran Oyo har yanzu yaran mu shiru.
3: Irin yadda iyaye da ƴan uwa da abokan arziki kenan suke nuna alhini domin neman hukumomi su ceto ƴaƴan su daga mayakan Boko Haram bayan sun shafe kwanaki 147 da sace su yayin da suke karatu a makarantun gwamnati. Iyayen da kuma wasu daga cikin al'ummomin garuruwan Musa Dallasa da ke karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno sun bayyana damuwarsu kan yadda suka yi zargin hukumomi na yi wa batun ceto ƴaƴan nasu riƙonsa kainar kashi. Shugaban kungiyar iyayen yara da aka yi garkuwa da su Sha'aibu Umar ya yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakin gaggawa domin ganin an dawo da yaran nasu cikin aminci.
2: Ni zan ba da sako ga mai girma shi shugaban ƙasa. Mu ƴan Najeriya ne, we are the citizens of country. Yayin ya cito yaran Oyo har yanzu yaran mu shiru. Wannan sakon ya kai kunnensa. Mu ma ƴan ƙasa ne, dole ne a dawo mana da yaran mu. Idan ba dawo mana da yaran mu ba, za mu je har Asrok mu zanna a wurin. Ba za mu yarda ba a kawo mana yaran mu.
3: Iyayen sun kuma kwatanta halin da yaran Borno ke ciki da na wasu ɗalibai da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo wadda aka sake su bayan sun shafe wasu makonni a hannun masu garkuwa da mutane. Wasu daga cikin iyayen sun bayyana roƙon su ga hukumomi.
4: Kamar yadda ya cire na Oyo, in bai kokari ya cire yaran mu ba, za mu je mu zo na Asrok. Ko a kashe mu, ko a bar mu dare, ko a kawo mana yaran mu.
5: Muna kuka ga gwamnati su ji tausayin mu. Mu ƴan ƙasa ne, mu ƴan Najeriya ne, mu ba foreigners ba. Ayi mana adalci a kawo mana yaran mu nan.
3: Masu fashin baki kan harkokin tsaro kan Professor Lawal Jafar Tahir na gani har in gwamnati ba su yi wani abu cikin gaggawa na ceto waɗannan yaran ɗalibai ba, hakan ka iya nuna kasawar su a fili.
6: A bar mutanen nan su fito a sa kashi ne ga gwamnati. Ni dai gaskiya a ra'ayina gwamnati ta kasa, kuma in har tabar waɗannan mutanen suka zo suka yi wayannan abubuwan, to an sake yaɗa wa duniya cewa gwamnatin Najeriya ta gagara ta nema wa mutane mafita a cikin sha'anin tsaro. Yaran nan sun jima a hannun waɗannan mutanen yanda aka sako ƴan uwansu a wani ɓangare, su ma ya kamata a ce an sako su.
3: Su ma ƴan gwagwarmaya da masu kare haƙƙin yara Kamala Adamu ɗan Borno na ganin akwai sakaci na rashin damuwa daga ɓangaren hukumomi kan kasa ceto waɗannan yara. An ceci na jihar Oyo kuma rana guda aka sace su.
7: In baka manta ba, a jihar Oyo an ɗauke waɗansu yara, amma ba mu sanya aka yi ba har aka je aka karɓo waɗannan yaran. To mu yanzu namun, a'a mu ba ƴan Najeriya ba ne, a'a mu ba mu da wani wakili ne cikakke wanda zai iya yin zuwa ya je ya karɓo su. Wallahi abin sai yake kulle mana kai. In ma siyasa ne, ai mu muke zaɓen waɗannan mutanen. To koda siyasa ne, ya kamata a ce sun karɓo namu ma fiye da na kowa ai. Domin Oyo wani gudunmuwa ta ba Tinubu in ka duba a siyasancen ma. Amma a ce wai ranmu kawai ya zama abin wasa da shi, ana ta abin nan ɗin shi, wannan abin gaskiya abin kunya ne, abin takaici ne ma sosai. Ma ka fita ma kana magana akan har yanzu yau yara sun doshi kwana 150, amma babu ma wanda yake maganan su saboda an mayar da mu wasu saniyan ware. Wannan abun ba daidai bane.
3: Iyaye da masu fafutuka dai sun ce ba za su ci gaba da yin shiru ba har sai gwamnati ta tabbatar da dawo da ƴaƴan nasu cikin aminci. Bilyamini Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.
1: yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da juma'a. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubu mafita a kai. Kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Karancin malamai a makarantun da ke yankunan karkara na ci gaba da zama babban kalubale a fannin koyarwa. Lamarin da ke zama sanadiyar rashin samun ingantaccen ilimi ga yara masu tasowa. Wannan ne dalilin da ya sanya ma'aikatar ilimin bai daya da ke jihar Nasarawa daukar sabbin malamai 1000 domin aiki a makarantun karkara, matakin da ya haifar da sabon fata ga al'ummar da ke fama da wannan matsala. Dangane da wannan batu, shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali akan irin sauye-sauyen da za a samu a rayuwar waɗannan ɗaliban. Sanadiyar ɗaukar sabbin malaman da za su karantar da su a yankunan da suke rayuwa, da kuma kaɗan daga cikin ƙalubalen da sabbin malaman za su iya fuskanta. Za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin sabbin malaman da aka ɗauka, Adamu Abdullahi, tare da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai daya ta jihar Nasarawa. Amma kafin nan, ga rahoton Maryam Abdullahi Haruna, wakiliyarmu daga jihar Nasarawa, Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A makarantun karkara, karancin malamai na ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke iya shafar ingancin karatun yara. A jihar Nasarawa, ɗaukar sabbin malamai 1000 da za a tura waɗannan makarantu ya haifar da fata a tsakanin iyaye da al'umma da abin ya shafa.
11: Sun sai muna mai kyau da mummuna, an ba su ma mai kyau ba ka don mu dosa yau don mu te kuka da su.
12: Wannan yanayi ne mai kyau dangane da abin da ya shafi karancin malamai a ajujuwa. Za mu ƙaru ta fannin abubuwa da yawa na ilmantarwa.
10: Ga iyaye, wannan ci gaba ne da suke maraba da shi, amma suna ganin akwai buƙatar a tallafawa malaman domin su iya isa wuraren aikinsu. Wani uba, Malam Muhammad Dalla, ya ce gwamnati na buƙatar ta taimaka wa sabbin malaman ta fuskar sunfuri.
13: Me nake so gwamnati ta yi? Ta taimaka ma malamai da allowance nasu da kuɗi wanda za su samu na karin albashi. Wanda za su samu suna shiga kankara na koyowar gabaki daya. Domin ba su yi haka ba, to dai wuya ki same duk wani malami wanda idan an tura shi kawai a kankara to ba zai je ba.
10: Amma shin ɗaukar malaman 1000 zai iya isa wajen rage kibin abin da ake fama da shi? Malam Muhammad Idris As-Salafi, masanin harkokin ilimi, ya ce matakin na gwamnati na iya haifar da sakamakon da ake bukata, ko da yake malaman 1000 basu wadatar ba.
14: Iya ta kashe gaskiya wannan tsari da aka dauka, zan iya tabbatar miki cewa ba zai zamanto tsari da za a zo a yi tur da shi ba. Bisa la'akari da tsayen da aka bi wurin daukan wa'annan malamai da kuma asalin niyyan da aka dauki wa'annan malaman da shi. Kuma bugu da ƙari, ina so in tabbatar miki cewa shi shugaban SUBEB na jihar Nasarawa, wato Dr. Kasim Muhammad Kasim, mutum ne wanda a tarihi an san cewa jajircacce ne, tsayayye ne, mutum ne mai bibiya. To dan haka muna da kyakkyawan zato cewa wannan tsari zai zamanto zai haifar da ɗa mai ido.
10: Yayin da sabbin malamai ke fara aiki, ƙalubalen yanzu shine tabbatar da cewa sun samu yanayi da zai ba su damar ci gaba da koyar da yara da ke buƙatar su.
8: RFI.
9: Tuma dalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Adamu Abdullahi, ɗaya daga cikin sabbin malaman da aka ɗauka a ƙauyukan Nasarawa.
15: Masha Allahu alhamdulillahi, lokacin da na ji labari sunana yana ciki, na yi alfahari, na ji daɗi sosai, na yi farin ciki. Masha Allahu, wannan aikin al'umma ne, kuma ya kamata mu ba, na ji a jikina ya kamata mu ba da gudunmuwa har ƙarshen rayuwarmu. Na yi alfahari, na ji daɗi.
10: To me kuka sani game da makarantun da aka tura ku da kuma ƙalubale da yara ke fuskanta a wannan al'umma?
15: Kai, to ga maganan gaskiya, da na dawo nan nutsu sai na tuna irin ƙalubale da yake can saboda ga maganan tsaro da bai inganta ba, sannan kuma ga maganan network da sauransu, to kuma sannan ga kalubale na ya yaran da su zo makaranta a cikin lokaci da ake so da aka tsara darussukan da za a yi.
8: Da kuka isa makarantar, me kuka gani game da yawan malamai da kuma yawan ɗalibai?
15: Gaskiya abin da yasa aka kai mu can umma saboda ai rashin malamai din ne. To da muka je dai mun inganta zuwan namun ya ba su ƙarfin gwiwa, da kuma ƙalubale da muke fuskanta iyaye ba sa son su turo yaran su akan lokaci, sannan kuma su yara in hankalin su yana ga wasa. To hakan ne ma muka jajirce muka fara aiki tukuru dan saboda muka dan ƙara rage lokacin darasan da muke da shi dan saboda su je su dan taya iyayen su da aiki.
8: To a matsayinka na sabon malami, wani irin sauyi kake fatan kawo wa yaran da zaka koyar?
15: Gaskiya sauyi da yawa inke so in kawo a cikin dalibai dan saboda irin kyaututtuka na wasa da irin mai da hankali da kwazo da suke yi, in ƙarafa musu ƙarfafa musu gwiwa saboda samun nasara, sannan kuma su yi alfahari da mu malamai yanda ba za su taɓa mantawa don mu samu musu ilimi da tarbiyya da yanda har abada da suna tunowa yanda tarbiyyar makaranta yake.
16: Matsayin ɗaya mace na ko'ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Nasarawa.
19: Kafin mu fara maganan kwashe aiki, na farko sai da muka zagaya duka makarantu mu a Nasarawa, mun tabbatar da cewa ya cancance mu kwashe kara malamai a makaranta, saboda mun samu akwai karanci malamai. Wannan mun sa mun zo mun kafa committee, ana kira committee din proper placement committee, and committee in na sun tabbatar da cewa akwai malamai da suka bar makarantu suka da office. Mun samu consultants da suka yi apply, so muka ba da aiki na screening da komai da komai da interview din ma consultants da suka gama sun ba mu result. To result din ne muke amfani da shi, merit list muke ba mutane.
8: Wani sharuɗa kuka duba kafin ku ɗauki wannan malamai?
19: Kafin ma mu kwashi aikin, sai da muka yi gargadi, muka je gidan radio mun ga mutane, mun ce duk wanda muka ya samu wannan aikin, insha Allah ba za mu posting din shi ko ita zuwa cikin gari ba, saboda yawanci malamai sun bar ƙauyuka sun da cikin gari. So da wannan duk wanda muka kwashe shi, duk wanda ya samu ya shiga wannan list mu, in Allah ya so ya da za mu yi posting din su zuwa rural area.
8: Ya za a raba waɗannan malamai guda dubu a ƙananan hukumomin Nasarawa?
19: A wannan dubu ɗin da muka kwashe, ai mun riga mun yi raba shi. In kin duba, in kin raba 1000 by the local government, muke da shi ma 13 local government, za ki samu iya number da muka yi. To irin wannan numbers ne muka raba.
8: To doctor, shin waɗannan ɗaukar malamai zai magance matsalar a nan gaba?
19: Eh, to na farko baran ce wannan ne zai zama zai magance wannan ba, amma akwai ni system da muka yi introducing shine tracking, zai dinga tracking all teachers din mu. Yanzu ma za ki gana office na ke gan muna saka wani sabon television, yau ake saka shi. Wannan television da kika gani, mun riga mun yi duka wiring, wanda duk school da muke da shi a nan a office dina, maybe kin ƙara zuwa zan ya ce ki zaba local government da ke so ki zaba, in kin kira duk local government da kin kira, za mu yi clicking to that local government, sai in nuna miki how many schools ne muna da shi a wannan local government ne.
9: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Dr. Kasim Muhammad Kasim, daraktan hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Nasarawan Najeriya. gare ku masu saurari. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Abdullahi Haruna, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya.
20: Masararin sashin Hausa na gidan Radio France International, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da makamantansu. To yau ma hakan take, inda za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook. Inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong ta jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu Aizo da EFCC ɗan Kilba Hong. Za mu yi kira ga 'yan Najeriya game da batun rage farashin man fetur na wata guda da shugaban ƙasa ya ce zai yi. Wannan maganar yaudara ce kawai don a kawar da hankalinmu. Wannan wallahi raina wa talakan Najeriya wayo ne. Sai yanzu ne zai ce zai rage farashin man fetur don ya ga zai faɗi a zaɓe? Wallahi yaudara ce kawai don mu sake zaɓarsa, kuma mun gane domin mu ba wawaye ba ne. Wallahi mun yi hankali. A rafin Hausa, ku tashi lafiya. Uda Mahmudu Jetkore Gidigir daga jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan fili ne domin in yi kira ga shugaban ƙasarmu Nijar Baba Chani ya yi watsi da shawarar da majalisar mashawarta suka mika masa kan a ƙara kuɗin man fetur a faɗin ƙasar ta Nijar. A gaskiya kun nuna ko ba kwa kishin Nijar. Allah ya ba mu mashawarta na gari adilai. Amin. Sai saƙon Kabir Sa'id mai Auduga daga ƙaramar hukumar Kubau jihar Kaduna. Muna amfani da wannan damar wajen kira ga gwamnatin shugaba Tinubu da ta ƙara mai da hankali wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Masararo, kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro, kai ma za a iya damuwa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661. Sai saƙon Musa Adamu Ali daga jihar Difa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Arafa Hausa, zan yi amfani da wannan rana ta Juma'a in yi wa ƙasashenmu ta Afirka addu'a wajen samun zaman lafiya. Shi kuwa Hafiz Salisu mai wankin hula song daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Ga saƙonka na yadda kake cewa assalamu alaikum Arafa Hausa. Babban abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shi ne yadda muka kwashe sama da wata biyar babu wutar lantarki a nan ƙaramar hukumar Song. Saboda haka muna kira ga gwamnati, ya kamata a gyara mana wannan wuta. Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Shi kuwa Sufiyanu Kabiru Buskuri cewa gaskiya ni yanzu abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shi ne na farko rashin tsaro, na biyu lalacewar ilimi. Tijjaniya Hayatab Kitara daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya cewa yi assalamu alaikum Arafa Hausa, fatan alkhairi a gare ku, muna fatan albarkacin wannan rana, Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. Habib Sani mai Tunumbi ke nufi da talakawa ne don Allah. Injiniya Isa Saddam daga ƙaramar hukumar Alero jihar Kebbi, fatan alkhairi a gare ku. Arafa Hausa, don Allah ku bani dama domin yin kira ga mahukuntan jiharmu ta Kebbi a ƙarƙashin jagorancin Nasiru Idris Ƙauren Gondu tare da sanatar Kebbi ta tsakiya, wato sanata Muhammad Adamu Alero, da su yi wa Allah da manzonsa su gaggauta daukar mataki kan lamarin tsaro musamman yankin kananan hukumomin Jega da Mai Yamma don wallahi abin yayi tsanani sosai a halin yanzu sai ruwan yan gudun hijira kake gani ko ina da fatan mahukunta za su taimaka daga ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli da suka kewaye yankinmu na arewa da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Na gode a Rafai Hausa. Masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu kan madadin ɗaukacin abokan aiki na da suka tallafa don ganin shirin ya zo muku. Musamman injiniyanmu na yau Ibrahim Tukuru dan mutan kefe da ya ɗauki ɗawainiyar tabbatar da ingancin shirin naku Kabiru Muhammad Shaibu da na shirya kuma na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
1: Lokaci yayi da za mu shakata da wannan.

0: sakamakon rahotanni na shigar sojojin Eritrea a cikin yankin Tigray na kasar Habasha, gwamnatin kasar ta kara matsalan ba ta fuskar diplomasiya. Wani sabon kawancin yanki ya bayyana yayin da kasar Masar ta karbi bakuncin taron koli tare da Eritrea da Somalia da kuma kasar Sudan. Wannan kawanci yana da burin yakar manufofin Habasha na samun iko a tekun Maliya da kuma kogin Nilu. A wani labarin kuma da rabuwar kawuna ta fuskar siyasar yanki ta kara girma yayin da Algeria ta yanke alaka da hadaddiyar dalar Larabawa saboda zargin tsoma baki a al'amuran yankin Sahel. A bangare guda kuma Morocco ta fada da yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da dalar Larabawar. Ita kuwa hukumar zabe ta Guinea Bissau cewa ta yi ba za a iya gudanar da zabuka masu zuwa akan lokacin da aka tsara tun da farko ba. Sakamakon matsaloli da ka iya fin karfinta da suke da nasaba da fasaha. Rigingimin siyasa sun tsananta bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo wanda ke gudun hijira shigowa kasar domin yin takara kan abin da ta bayyana dalilai na tsaro. To a wannan Juma'a kwamitin Nobel na kasar Norway ya bada lambar yabon zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 ga alkaliyar nan yar kasar Afrika ta Kudu kuma tsohuwar shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ke da shekaru 85 wato Navi Pillay. Kwamitin ya jaddada muhimmiyar rawar da ta taka wajen tabbatar da an hukunta shugabannin kasashe da kuma gurfanar da masu aikata laifukan yaƙi a duniya. Bari mu karkare da wannan labari da ke cewa wata tawaka da kungiyar tarayyar Afrika AU ta gatamar da tattaunawar gaggawa ta diplomasiya domin ceto yarjejeniyar tsakaitauta da ke tabbatar da rukushewa sakamakon sabbin fada da suka sake barkewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Michael Garika.
1: Mun gode Hauwa da wannan dawainiya. To a yau dai aboki na Bala ya zo ne da batun rangwamen farashin man fetur na wata daya da gwamnatin Najeriya ta yi. Saboda tun kafin inda kufa aiki yayi ta nana ta batun. To ina saukowa ne arba da aboki na Bala. Ban ma bari ya ƙara so ba nace aboki na naji dazu kana ta magana akan gwamnati ta ce za a samu rangwamen man fetur na tsawon wata daya. Ya lamarin ya riske ka. Kai aboki na. Aitin da naji

0: labarin na fara shirya tafiyata, na ce bari in yi amfani da wannan rangwame kafin wata ɗaya ya ƙare. Domin idan na yi jinkiri, sai in ji an ce lokaci ya ƙure. To, Bala, na ce masa, kana ganin wannan rangwame zai taimaka wa jama'a kenan tun da har an ɗibar mai lokaci? Ai, duk abin da ya rage wa mutum kuɗin da yake kashewa, albishir ne, in ji Bala. Amma tambayata ita ce, idan an rage mana kuɗin fetur na wata guda, sauran lokutan fa, yaya talaka zai da ransa wanda aka rage masa ɗan ƙanƙani? Na ce da Bala, to ai kana ganin ya kamata a kula da yadda rangwamen zai amfani talakawa kai tsaye kenan, ko kuma babu iyakance lokaci kenan ko? Bala ya ce, hakika, kuma ina son gwamnati ta tana cewa wata ɗaya dai kwanaki 30 ne, to amma wahalar talaka ba ta da ranar ƙarewa. Idan an gama rangwamen, mai zai faru? Za mu koma inda muka fito ne? Ni dai ina ganin ya kamata a lissafi tun kafin a fara, ba sai an gama wata ɗaya kuma sai a ce mu gode wa rangwamen ba. Na ce, kai Bala, amma ka kuma bar mu da tambaya guda. Ta yaya za a tabbatar da cewa rangwamen ya rage wa jama'a nauyin tsadar sufuri da sauran buƙatun rayuwa? Bala ya ce, ai abokina, a dai ya sha'ani kawai, wai an cuci na ƙauye. Na ce masa, waye na ƙauyen kenan? Amma kafin ya bani amsa, sai wayarsa ta yi ƙara. Yana kallona ya ce, kai Hajiya ta murɗa zoben nan. Gida na yi, ina dariya. Na ce, na barka lafiya. Shi ma cikin dariya ya ce, bi salam abokina. To, a nan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja, Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Kamar da na da fatan an ci daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: Sakamakon rahotanni na shigar sojojin Eritrea a cikin yankin Tigray na kasar Habasha, gwamnatin kasar ta kara matsalan ba ta fuskar diplomasiya. Wani sabon kawancin yanki ya bayyana yayin da kasar Masar ta karbi bakuncin taron koli tare da Eritrea da Somalia da kuma kasar Sudan. Wannan kawance yana da burin yakar manufofin Habasha na samun iko a tekun Maliya da kuma kogin Nilu. A wani labarin kuma da rabuwar kawuna ta fuskar siyasar yanki ta kara girma yayin da Algeria ta yanke alaka da hadaddiyar dalar Larabawa saboda zargin tsoma baki a al'amuran yankin Sahel. A bangare guda kuma Morocco ta fada da yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da daular Larabawar. Ita kuwa hukumar zabe ta Guinea Bissau cewa ta yi ba za a iya gudanar da zabuka masu zuwa akan lokacin da aka tsara tun da farko ba, sakamakon matsaloli da ka iya fin karfinta da suke da nasaba da fasaha. Rigingimin siyasa sun tsananta bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta hana tsohon shugaban kasar Umar Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira, shigowa kasar domin yin takara kan abin da ta bayyana dalilai na tsaro. To a wannan Juma'a, kwamitin Nobel na kasar Norway ya bada lambar yabon zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 ga alkaliyar nan yar kasar Afrika ta Kudu kuma tsohuwar shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke da shekaru 85, wato Navi Pillay. Kwamitin ya jaddada muhimmiyar rawar da ta taka wajen tabbatar da an hukunta shugabannin kasashe da kuma gurfanar da masu aikata laifukan yaƙi a duniya. Bari mu karkare da wannan labari da ke cewa wata tawaka da kungiyar tarayyar Afrika AU ta gatamar da tattaunawar gaggawa ta diplomasiya domin ceto yarjejeniyar na tsakaitauta da ke tafda durkushewa sakamakon sabbin fada da suka sake barkewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Michael Garika.
1: Mun gode Hauwa da wannan dawainiya. To a yau dai aboki na Bala ya zo ne da batun rangwamen farashin man fetur na wata daya da gwamnatin Najeriya ta yi, saboda tun kafin in dukufa aiki yayi ta nana ta batun. To ina saukowa ne arba da aboki na Bala, ban ma bari ya karaso ba na ce, aboki na, naji dazu kana ta magana akan gwamnati ta ce za a samu rangwamen man fetur na tsawon wata daya. Ya lamarin ya riske ka. Kai aboki na, ai tunda naji labarin na fara shirya tafiyata, nace bari in yi amfani da wannan rangwame kafin wata daya ya kare, domin idan nayi jinkiri sai in ji an ce lokaci ya kure. To Bala, nace masa, kana gadon wannan rangwame zai taimaka wa jama'a kenan tunda har an ibar mai lokaci? Ai duk abin da ya rage wa mutum kudin da yake kashewa albishir ne, in ji Bala. Amma tambaya ta ita ce, idan an rage mana kudin fetur na wata guda, sauran lokutan fa yaya talaka zai da ransa wanda aka rage masa dan kankani? Na ce da Bala, to ai kana ganin ya kamata a kula da yadda rangwamen zai amfani talakawa kai tsaye kenan, ko kuma babu iyakance lokaci kenan ko? Bala ya ce, hakika kuma ina son gwamnati ta tana cewa wata daya dai kwanaki 30 ne, to amma wahalar talaka ba ta da ranar karewa. Idan an gama rangwamen mai zai faru? Za mu koma inda muka fito ne? Ni dai ina ganin ya kamata a lissafi tun kafin a fara, ba sai an gama wata daya kuma sai a ce mu gode wa rangwamen ba. Na ce, kai Bala, amma ka kuma bar mu da tambaya guda, ta yaya za a tabbatar da cewa rangwamen ya rage wa jama'a nauyin tsadar sufuri da sauran bukatun rayuwa? Bala ya ce, ai aboki na, a dai ya sha'ani kawai wai an cuci na kauye. Na ce masa, waye na kauyen kenan? Amma kafin ya bani amsa sai wayarsa ta yi ƙara. Yana kallo na ya ce, kai Hajiya ta murɗa zoben nan, gida na yi, ina dariya. Na ce, na barka lafiya. Shi ma cikin dariya ya ce, bi salam abokina. To a nan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abujan Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Kuma da fatan an ci daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: Sakamakon rahotanni na shigar sojojin Eritrea cikin yankin Tigray na kasar Habasha, gwamnatin kasar ta kara matsalan ba ta fuskar diplomasiya. Wani sabon kawancin yanki ya bayyana yayin da kasar Masar ta karbi bakuncin taron koli tare da Eritrea da Somalia da kuma kasar Sudan. Wannan kawance yana da burin yakar manufofin Habasha na samun iko a tekun Maliya da kuma kogin Nilu. A wani labarin kuma da rabuwar kawuna ta fuskar siyasar yanki ta kara girma yayin da Algeria ta yanke alaka da hadaddiyar dalar Larabawa saboda zargin tsoma baki a al'amuran yankin Sahel. A bangare guda kuma Morocco ta fada da yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da daular Larabawar. Ita kuwa hukumar zabe ta Guinea Bissau cewa ta yi ba za a iya gudanar da zabuka masu zuwa akan lokacin da aka tsara tun da farko ba. Sakamakon matsaloli da ka iya fin karfinta da suke da nasaba da fasaha. Rigingimin siyasa sun tsananta bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta hana tsohon shugaban kasar Umar Sissoko Embalo wanda ke gudun hijira shigowa kasar domin yin takara kan abin da ta bayyana dalilai na tsaro. To a wannan Juma'a kwamitin Nobel na kasar Norway ya bada lambar yabon zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 ga alkaliyar nan yar kasar Afrika ta Kudu kuma tsohuwar shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ke da shekaru 85 wato Navi Pillay. Kwamitin ya jaddada muhimmiyar rawar da ta taka wajen tabbatar da amincin da shugabannin kasashe da kuma gurfanar da masu aikata laifukan yaki a duniya. Bari mu karkare da wannan labari da ke cewa wata tawaka da kungiyar tarayyar Afrika AU ta kaddamar da tattaunawar gaggawa ta diplomasiya domin ceto yarjejeniyar da take tauta da ke tabbatar da rukushewa sakamakon sabbin fada da suka sake barkewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Michael Darika.
1: Mun gode Hawwa da wannan dawainiya. To a yau dai aboki na Bala ya zo ne da batun rangwamen farashin man fetur na wata daya da gwamnatin Najeriya ta yi. Saboda tun kafin inda kufa aiki yayi ta nana ta batun. To ina saukowa ne arba da aboki na Bala. Ban ma bari ya karaso ba nace aboki na naji dazu kana ta magana akan gwamnati ta ce za a samu rangwamen man fetur na tsawon wata daya. Ya lamarin ya riske ka. Kai aboki na ai tunda naji labarin na fara shirye tafiya ta nace bari in yi amfani da wannan rangwame kafin wata daya ya kare domin idan nayi jinkiri sai in ji an ce lokaci ya kure. To Bala nace masa kana gadon wannan rangwame zai taimaka wa jama'a kenan tunda har an ibar mai lokaci ai duk abin da ya rage wa mutum kudin da yake kashewa albishir ne in ji Bala amma tambaya ta ita ce idan an rage mana kudin fetur na wata guda sauran lokutan fa yaya talaka zai da ransa wanda aka rage masa dan kankani nace da Bala to ai kana ganin ya kamata a kula da yadda rangwamen zai amfani talakawa kai tsaye kenan ko kuma babu iyakance lokaci kenan ko Bala yace hakika kuma ina son gwamnati ta tana cewa wata daya dai kwanaki 30 ne to amma wahalar talaka ba ta da ranar karewa idan an gama rangwamen mai zai faru za mu koma inda muka fito ne ni dai ina ganin ya kamata a lissafi tun kafin a fara ba sai an gama wata daya kuma sai a ce mu gode wa rangwamen ba nace kai Bala amma ka kuma bar mu da tambaya guda ta yaya za a tabbatar da cewa rangwamen ya rage wa jama'a nauyin tsadar sufuri da sauran bukatun rayuwa Bala yace ai aboki na a dai ya sha'ani kawai wai an cuci na kauye nace masa waye na kauyen kenan amma kafin ya bani amsa sai wayarsa ta yi kara yana kallona yace kai Hajiya ta murda zoben nan gida nayi

0: ina dariya. Na ce na barka lafiya. Shi ma cikin dariya ya ce bi salam abokina. To anan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Abuja Nigeria Muhammad Sani Abubakar da ka fatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Kuma da fatan an ci daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.

0: Sakamakon rahotanni na shigar sojojin Eritrea a cikin yankin Tigray na kasar Habasha, gwamnatin kasar ta kara matsalan ba ta fuskar diplomasiya. Wani sabon kawancin yanki ya bayyana yayin da kasar Masar ta karbi bakuncin taron koli tare da Eritrea da Somalia da kuma kasar Sudan. Wannan kawanci yana da burin yakar manufofin Habasha na samun iko a tekun Maliya da kuma kogin Nilu. A wani labarin kuma da rabuwar kawuna ta fuskar siyasar yanki ta kara girma yayin da Algeria ta yanke alaka da hadaddiyar dalar Larabawa saboda zargin tsoma baki a al'amuran yankin Sahel. A bangare guda kuma Morocco ta fada da yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da daular Larabawar. Ita kuwa hukumar zabe ta Guinea Bissau cewa ta yi ba za a iya gudanar da zabuka masu zuwa akan lokacin da aka tsara tun da farko ba. Sakamakon matsaloli da ka iya fin karfinta da suke da nasaba da fasaha. Rigingimin siyasa sun tsananta bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta hana tsohon shugaban kasar Umar Sissoko Embalo wanda ke gudun hijira shigowa kasar domin yin takara kan abin da ta bayyana dalilai na tsaro. To a wannan Juma'a kwamitin Nobel na kasar Norway ya bada lambar yabon zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 ga alkaliyar nan yar kasar Afrika ta Kudu kuma tsohuwar shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ke da shekaru 85 wato Navi Pillay. Kwamitin ya jaddada muhimmiyar rawar da ta taka wajen tabbatar da amincin da shugabannin kasashe da kuma gurfanar da masu aikata laifukan yaki a duniya. Bari mu karkare da wannan labari da ke cewa wata tawaka da kungiyar tarayyar Afrika AU ta kaddamar da tattaunawar gaggawa ta diplomasiya domin ceto yarjejeniyar na tsakaita wuta da ke tafta durkushewa sakamakon sabbin fada da suka sake barkewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Michael Garika.
1: Mun gode Hauwa da wannan dawainiya. To a yau dai aboki na Bala ya zo ne da batun rangwamen farashin man fetur na wata daya da gwamnatin Najeriya ta yi. Saboda tun kafin inda kufa aiki yayi ta nana ta batun. To ina saukowa ne arba da aboki na Bala. Ban ma bari ya karaso ba nace aboki na naji dazu kana ta magana akan gwamnati ta ce za a samu rangwamen man fetur na tsawon wata daya. Ya lamarin ya riske ka. Kai aboki na ai tun da naji labarin na fara shirya tafiyata nace bari in yi amfani da wannan rangwame kafin wata daya ya kare domin idan nayi jinkiri sai in ji an ce lokaci ya kure. To Bala nace masa kana gadon wannan rangwame zai taimaka wa jama'a kenan tunda har an ibar mai lokaci ai duk abin da ya rage wa mutum kudin da yake kashewa albishir ne in ji Bala amma tambaya ta ita ce idan an rage mana kudin fetur na wata guda sauran lokutan fa yaya talaka zai da ransa wanda aka rage masa dan kankani nace da Bala to ai kana ganin ya kamata a kula da yadda rangwamen zai amfani talakawa kai tsaye kenan ko kuma babu iyakance lokaci kenan ko Bala yace hakika kuma ina son gwamnati ta tana cewa wata daya dai kwanaki 30 ne to amma wahalar talaka ba ta da ranar karewa idan an gama rangwamen mai zai faru za mu koma inda muka fito ne ni dai ina ganin ya kamata a lissafi tun kafin a fara ba sai an gama wata daya kuma sai a ce mu gode wa rangwamen ba nace kai Bala amma ka kuma bar mu da tambaya guda ta yaya za a tabbatar da cewa rangwamen ya rage wa jama'a nauyin tsadar sufuri da sauran bukatun rayuwa Bala yace ai aboki na a dai ya sha'ani kawai wai an cuci na kauye nace masa waye na kauyen kenan amma kafin ya bani amsa sai wayarsa ta yi ƙara yana kallo na yace kai hajiya ta murda zoben nan gida nayi ina dariya nace na barka lafiya shi ma cikin dariya yace bi salam abokina to anan zamu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin wakilinmu na Abujan Najeriya Muhammad Sani Abubakar da ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Kana da fatan an ci daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraron sashin Hausa na Radio France International. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke mayar da hankali kuma ya kawo muku manyan labaran siyasa da sharhi kan abubuwan da ke wakana a fagen siyasar Najeriya da sauran sassan Afrika idan hali yayi. Abokin ku ne Michael Kudisen ke muku lale marhabun. A yau za mu duba matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar na rangwamen farashin man fetur na tsawon kwanaki 30 da martanin 'yan adawa. Sannan za mu waiwayi hukuncin kotun koli da kuma matsayin hukumar zaben Najeriya INEC kan jam'iyyun siyasa da suka saba ka'idojin mika rajistar mambobinsu da dai sauran batutuwan da muka tanadar muku a shirin. Sai a gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin siyasa. A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa musamman farashin man fetur da sufuri, gwamnatin kasar ta sanar da wani mataki na rage nauyin da ke kan al'umma. Gwamnatin ta ce za a sayar da man fetur bisa rangwame a gidajen mai na kamfanin man fetur na kasa watan NNPC na tsawon kwanaki 30 tare da baiwa masu jigilar fasinjoji fifiko. To sai dai matakin bai burge 'yan adawa ba. Domin kuwa sun mayar da martani inda suke tambaya ko rangwamen na ɗan lokaci zai iya magance matsalolin da suka shafi tsadar rayuwa. Bayan jam'iyyar ADC ta kaddamar da kwamitin yakin neman zaɓenta a wannan juma'a ne, muka ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawunta, watan Faisal Kabir.
1: Mu ba irin wannan sauƙin muke nema talakan Najeriya ba, ba sauƙin kwana 30 muke nema mishi ba. Muna nema mishi sauƙi ne na dindindin. Wanda da jihi da jikoki da tattaɓa kunni kowa zai amfana domin bayan kwana 30 din ai akwai Najeriya to kuma sai a dawo a ci gaba da shan wahala kelau. Kuma kar fa ka manta fa wannan ragin gaba ɗaya da gwamnatin tarayya ta yi fa ragi ne na naira 50 abinda suka ce ba ana shaida mai akan naira 1350 to kaga ragin naira 50 aka yi kelau. Kuma hakan ma ba aka samu sauƙin ba sai ka je inda yake da gidan mai na NNPC wanda mafi akasari ƙananan hukumomin da suke Najeriya a cikin kaso 100 kaso 80 ba su da wannan gidan mai na NNPC.
2: Ko wani irin sauki za ku samu wa talaka wanda yafi wannan?
1: Saukin da za mu sama mar shine za mu dawo da tallafin man fetur 100% domin talaka ya samu sauki. Yanda da talaka yake samu man fetur a naira 200-220 talaka ya dawo ya ci gaba da samun shi a wannan farashin ko ƙasa da wannan farashin domin kayan masarufi su sauko, tafiye-tafiye su sauko, kuma na dindindin fa wanda har jikoki da kakan jikoki da tattaba kun sai sun amfane shi. Wannan shine abin da Alhaji Atiku Abubakar yake nema samun talakan Najeriya ba sauki na kwana 30 ba, wanda bayan kwana 30 din za a ci gaba da shan wahala kuma saukin yaudara.
0: Yayin da ake muhawara kan yadda wannan mataki zai amfani 'yan Najeriya, wasu kuwa na ganin gwamnatin Tinubu tana kokarin rage wa jama'a wahala. Domin kuwa daga bangaren masu goyon bayan gwamnatin kasar kuwa, wata kungiya mai suna Tinubu Must Stay ta bayyana goyon bayanta ga ci gaba da mulkin shugaba Bola Tinubu. Kungiyar na ganin cewa shugaban kasar yana gudanar da ayyukansa duk da kalubalen da ake fuskanta, inda ta ce ba a yayata irin ayyukan alkhairi da gwamnatin ke yi, lamarin da yasa al'ummar kasar suka jahilci kyawawan manufofinta. To amma menene hujjojin da suke bayarwa wajen kare matsayinsu? Ga injiniya Ibrahim Sa'idu Uba a zantawarsa da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar.
3: Gaskiyar magana a matsayinmu ne 'yan Najeriya waɗanda muna cikin wannan ƙasa, kuma muna bibiyar dukkanin irin kokari da wannan gwamnati take yi tun daga abin da ya shafi harkokin gina sufuri, lafiya, ilimi, da kuma musamman mai da hankali da aka yi wajen gyara tattalin arzikin Najeriya. Sai maga ya kamata a matsayin mu na 'yan ƙasa mu fito idan wani bai fahimci abin da wannan gwamnati take ba, ya zo da wani tsari wanda yake cewa shugaban ƙasa ya tafi. To mu kuma da muka fahimci abin da yake ko muke gani a zahirance ba labari ba, kamata a ce mu fito da wani tsari mu kuma da zamu ce wannan shugaban ƙasa Sojo Bola Ahmed Tinubu zama daram.
4: A wahalan da ɗan Najeriya yake ciki da dama kuma suke ganin ayan mutum ya yi aiki baya buƙatan sai an ma mishi tunanin ya ci gaba da zama, ku kuna ganin akwai ma abin da za ku faɗa sabo da wanda ɗan Najeriya ka saba gani?
3: To alhamdulillah ka san shi tsarin shugabanci ko jagoranci ko ina a duniya akwai wani tsari da ake cewa public enlightenment ma'ana ilmantar da al'umma shi kuma aiki da ya shafi gwamnati magana ta gaskiya kowa da yake Najeriya nan ba zan ce muke na dakkar alƙawarinka ba a magana muke na aikin a zahirance ga suna a bayyane watakila yanzu misali zan baka ana yin ayyuka da suka shafi sufuri waɗanda suke aka dauki aikin mambila wanda yanzu haka yana tafiya to kaga watakila wanda ba dan mambila ba ko bai san mambila ba bai ma san ina ne hanyar mambila ba idan baka fito ka ilmantar da shi cewa akwai wani aiki mai muhimmanci wanda zai taimaki al'umma a yankin mambila da ake yi kuma watakila ga hotonsa kuma kana ba shawara idan yana da dan uwa ko wanda ya sani wanda yake a yankin mambila ya kira shi zai tabbatar masa da ana wannan aiki a mambila to kaga ilmantar da al'umma akan irin wannan ayyukan da ake yi shine muka sa a gaba domin mutane su fahimci cewa zama daram din shugaban kasa alheri ne musamman idan muka samu nasara a karo da biyu
0: wannan shine ra'ayin masu goyen bayan shugaba Tinubu to sai dai a siyasa goyen baya da suka suna cikin abin da ke taimakawa jama'a wajen tantance manufofin gwamnati Yanzu kuma mu koma ga wani hukunci da ke da tasiri ga shirye-shiryen jam'iyyun siyasa na babban zaben 2027. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce jam'iyyun siyasar da suka saba wa tanajin doka kan rajistar membobinsu na iya rasa damar tsayar da dan takara a zaben shekarar 2027. Wannan na zuwa ne bayan da kotun koli ta tabbatar da ingancin wasu tanaje-tanajen dokar zabe ta shekarar 2026 da suka shafi rajistar membobin jam'iyyun siyasa da tsayar da 'yan takara. Matsayar ta INEC ta jawo martani daga wasu 'yan siyasa. Sanata Umar Ibrahim Tsauri, jigo a jam'iyyar PDP, ya zargi hukumar da aiwatar da hukuncin kotu ne kawai idan hukuncin ya amfani jam'iyya mai mulki.
5: Kaman abinda Hausawa ke cewa ne mai sanye kuka ne sai aka je shi da kashin awaki sai kuma ya ci gaba sai ya bar kukan shi kenan
6: to kamar ya kenan me kake nufi da haka
5: abinda nake nufi dama abinda aina ke bukata ta yi kenan don ta gyara ma jam'iyya mai mulki a hanya don haka abinda ke faruwa a nan shine hukuncin da Supreme Court ta yanke za a bi shi ne saboda ya yi ma jam'iyya mai mulki daidai amma ina so ka sani cewa Babban matsalar mu a Najeriya shine dokoki da ba a bi. In aka hukunci a kotu, idan bai ma jam'iyya mai mulki daidai ba, wannan hukuncin ba zai tsaya ba. Wannan shine mataki na farko. Abu da biyu shine Supreme Court ta yanke hukunci. Amma sani cewa Supreme Court ta yanke hukunci wanda ke cewa dukkan abin da ya shafi harkar jam'iyya, aikin jam'iyya ne. Amma kuma yanzu Supreme Court ta ce wanda sunan shi ba ya cika rajista ba zai tsaya takara ba to kaga an yi amai Allah shi don haka mu a adawa muna kallon cewa ba wai wani abu bane illa kawai hukumar zabe na yi ma jam'iyya mai mulki aiki ne wanda kuma komai ke son a kauce ma abun sai ya fito kurukuru wanda gashi ya fara wannan shine abin da mu doka mu a matsayin adawa
6: ba ka ganin za a ce ku kuka ba su dama har su yi muku haka
5: a'a wato in ka auna mu da muke jam'iyyar PDP misali ai mun shi mulki shekara 16 ba mu kafa muka karya inda ba gaba ba amma yanzu dukkan hukuncin da kotu ta yanke sai an ga dama ake bi
0: To akan wannan batu ne kuwa muka ji ta bakin kwararren lauya barista Umar Danbaito inda ya mana karin bayani kan ma'anar hukuncin da kuma abin da yake nufi ga jam'iyyun siyasa da abin da ya shafa.
7: Wato abin da yake faruwa a ka'idar sun sawun shari'a a Najeriya ita Supreme Court ita ce Apex Court kuma ma'ana kotun kolkoli kuma duk abin da ta faɗa decision dinsa is final. Idan ta yi hukuncin ta sai dai mutum a gaban Allah zai iya yin.
6: Bakin alƙalami ya riga ya bushe kenan ga waɗannan jam'iyyu da abin ya shafa?
7: To gaskiya za ka ce bakin alƙalami ya bushe saboda shi akwai wani abu a shari'a da ake ce masa judicial precedent. cewa duk abinda Supreme Court ta yi to kotunan kasa dole su yi biyayya su waɗannan jam'iyyun a haka dai aikin gama ya gama hanyar su ɗaya tilo da za su iya samun hanya shine yau idan aka ce yan majalisa sun yi amending din ita electoral act dokar zaɓe sun sake yi wa wannan sashin gyaran fuska amma in ba haka aka yi ba to bakin alƙalami ya bushe mu
0: to daga bacin dokokin zaɓe a matakin ƙasa Bari mu karkata zuwa jihar Zamfara a arewa maso gabashin Najeriya inda ake fuskantar sabani a cikin jam'iyyar APC wadda ita ke mulkin jihar. A jihar Zamfarar rikici cikin gida a jam'iyyar APC na ci gaba da jan hankali yayin da ake tunkarar zaben shekarar 2027. Rahotanni sun nuna cewa sabanin da ke tsakanin bangarorin siyasa a jihar a cikin jam'iyya mai mulki ya kara fitowa fili. Har wasu 'yan majalisar dokokin jihar suka sanar da ficewar su daga APC. A cikin wannan yanayi ne karamin minista a ma'aikatar tsaron Najeriya kuma tsohon gwamnan Zamfara Bello Muhammad Mutawalle ya magantu kan bukata da mahimmancin haɗin kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar a jihar.
8: Eto ka san kowa da yadda yake ɗaukar tashi siyasa. Wasu suna ɗaukar wani abu na daban na personal wanda shi ke sa ana samun matsala koda a cikin gida ne. Amma wasu suna tunanin cewa su dole inda sha'awar su take can take to kuma kaga dan adam ba za ka isa ka tusasa mashi abin da ba shi bane. Saboda haka dole ne a cikin gida jihar Zamfara mu dawo mu haɗu ga baki ɗaya mu inda tsakanin mu da Allah muke mu zo mu yi APC ta tsakani da Allah babu kissa babu munafici. Domin yin wannan kissa da munafici ita za ta kawo cikas ga samun nasarar APC a jihar Zamfara. Amma idan duk mun aji abin da an gare mu da wani abu na interest ko wani abu mu dawo mu yi APC to shi zai sa a samu nasara. Idan ma an samu nasara in ma da an koma kuma a ta wada din to a koma a ta fada. Amma ga yanzu ba lokaci ne na jidali ba ba mu lokaci bane na fada ba lokaci bane na wannan yayi wannan lokaci ne na a zo a ga yadda za a hadu domin a samu nasara kuma yadda ka wadi. Yanzu muna da tsofaffin gwamnoni kaga akwai Yalima akwai Mahmuda akwai Abdulaziz akwai Gani ga kuma shi Dauda gwamnan mai ci yanzu kenan mutum biyar wanda yake babu ina tunanin wata jiha wadda adda wannan arziki irin jihar Zamfara da dukkan shugabanni ana wuri daya to a ce kuma an samu matsala.
0: Daga siyasar jam'iyyu bari mu ji abin da talakawa ke cewa kan batutuwan da suka shafi siyasa da rayuwarsu ta yau da kullum.

Suma da lada a fatan an nishadanta da wannan waka ta Aminu Ladan Alan waka. Yanzu kuma zagaye na biyu na labaran zai dora. Iyayen dalibai masu hidimar kasa 20 da aka yi garkuwa da su a jihar Imo sun tabbatar da cewa sai da suka biya naira miliyan 66 kafin a sako iyayensu. Azantawar da jaridar Punch ta yi da ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban da ce sai da suka yi karo-karo tsakanin 'yan uwa da abokan arziki wajen tara kuɗin da aka baiwa 'yan bindigar don sako musu 'ya'yan nasu. Hakanan iyayen ɗaliban sun ce hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima ta Najeriya ta baiwa ɗaliban zaɓin neman duk inda suke so a tura su aikin hidimar ƙasa a tsakanin jihohi 6 da ke shiya kudu maso yammacin ƙasar da suka fito. Dakarun da ke aiki cikin rundunar fansan yamma mai yaƙi da ayyukan 'yan bindiga ta sanar da lalata wasu ababen fashewa har uku a jihar Zamfara baya ga kame wani da ake zargi da taimakawa 'yan ta'adda a jihar Kaduna. Yayin wannan kame, dakarun rundunar sojin Najeriya sun sanar da kwato shanu 73 da suka ce 'yan bindiga sun sace su ne daga hannun al'umma. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya tabbatar da cimma jituwa da mahukuntan jamhuriyar Niger don damƙawa ƙasar ta yankin Sahel bashin kuɗin da yawansu ya kai dala miliyan 203 cikin shekaru uku masu zuwa. Kuɗaɗen da ƙasar za ta yi amfani da su don samar da gyare-gyare a ɓangaren tattalin arziki. Wata sanarwa da IMF ta fitar mai ɗauke da sa hannun jagoran tawagarta da suka ziyarci jamhuriyar Niger. ta sanar da hakan inda ta ce sun cima hakan ne a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka cima da mahukunta birnin Yamai. A cewar sanarwar da taimakon bashin, akwai fatan tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ya samu tagomashin ƙaruwar akalla kashi 7 cikin 100 a cikin shekarar 2027 da ke tafi bisa gudunmuwar sashin noma da kuma na makamashi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da matsalar 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Sahel, inda aka tilastawa kusan mutane miliyan 4 barin gidajensu a ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta bayyana hakan, wanda adadin ya ninka na shekaru 6 da suka gabata su biyu, wato kafin jerin juyin mulkin da aka samu a yankin da ke fama da tashe-tashen hankula. Kwanaki uku bayan da suka samu damar karɓe iko da yankin Kidal na arewacin Mali, bayan yana cewar yawan sojojin da ke cikin birnin ya zarce adadin fararen hula. Wannan kuwa na da nasaba da yadda ɗaiɗaikun jama'a ke ci gaba da tserewa daga yankin tun gabanin isowar sojojin Mali da masu taimaka musu sojojin hayan kamfanin Wagner. Mayakan 'yan tawayen da kuma 'yan ta'addan jinim suka tsere daga birnin na Kidal, birni mai matukar muhimmanci ga tsaron ƙasar da ke yankin arewaci.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa dake da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin daukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya ta mu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara saboda daukar matakai kan yadda yanayin kan zo gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a kasar domin daukar matakan da suka dace alal misali hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan kasar yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar sai dai har yanzu akwai mutanen da basu dauki wannan hukuma da muhimmanci ba inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba malam Noel Nuru Masa babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke daukar irin wannan hasashe
2: hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi to matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu musamman zafi ko sanyi wato temperature da kuma ruwan sama to amfanin gona ya kan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara ta kan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa kuma menene manoma ya kamata su yi menene makiyaya ya kamata su yi menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu to abinda muke gaya wa mutane su gane hasashe kullum fa ba wai tabbas bane tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah to amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne to dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci sannan kuma su dage neman iri a kasuwa su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka yakan kawo kwari yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi to amma idan Allah ya sa ya ci mu dan manomi ya kiyaye wannan zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri inda damuna takan yi wata 5 wata 6 yanzu damuna takan wuce wata 3 ne ba sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata 3 ma dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba dai masa illa ba to wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan kuma ala ayyi halin a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa suke hasasowa su gaya wa manoma akan dace ba zai taba yiwuwa a dace 100% ba
1: muhallinka rayuwarka
0: a a lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Kwararru sun bayyana cewa daukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matukar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara karkashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan? In ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka ta shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan? In ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka ta shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar. Don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'ar da abin ya shafa ta fannoni da dama alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake garin Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaka da harka ta noma. Kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake bada mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shine su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine akwai kiransa assessment shine a duba yanayi shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba to idan mutane suka ji suka dauka to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ba baki daya to idan mutane suka ji haka ka ga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza ka ba shi aiki guda biyu ne na farko ya samu inda zai zauna din sannan kuma yadda zai tashi din to kaga tattalin arzikin sa zai dan tabu watakila ya bar abu ne na abinci ya kuma zo an saka shi wajen gurin da zai zauna sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare ne ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan misali hanya ce akwai gada sai ta kare to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba to yanzu kaga kayan zai tsada saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi to wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi to kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa ya kamata a ce akwai plan akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari to a yi kokari a ɗinke shi ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe cikin fashe wannan ka bata awa 24 za ka ga an zo an like ta idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanki to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri amma mu duk da cewa batu ya ce wai stitch in time safe 9 shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi ya fi magani daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje ya ci gonaki ya zo ya ci rayukan mutane to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa to kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske saboda ba sau ɗaya ba sau biyu ba sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona. Musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi to matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu musamman zafi ko sanyi wato temperature da kuma ruwan sama to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayananta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo kwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri. Inda damuna takan yi wata 5 wata 6, yanzu damuna takan wuce wata 3 ne ba. Sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata 3 ma. Dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan kalkaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su ga yawa manoma, akan dace. Ba zai taba yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi yake cewa a gaba da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yin sa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya akai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka

0: to ba ka ƙara jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba ba maganar su gaba gida, ba information din ma baya zuwa. To abin da ake magana shine idan ka dauki yawan ƙasar da kuma yawan al'umma sama da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawo akwai masu ƙana masu hannu da tsaki sun zo an tattara su an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammani zai faru. In ka ɗauka a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumominmu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganan wannan sashen da ake baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su ɗauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi ɗauki mataki wa kansa to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aiko me ya kamata a yi insha Allah.
1: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
2: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu jin shakata.

suma da la da fatan an nishadantu da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ci daliban wato iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jahar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako yayan su kotu a Afrika ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yare na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da ta yi haka nan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Russia don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a waɗannan guda biyu ko na kasu a cikin waɗannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riƙa ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su rage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ah, A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar. Don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'ar da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam, yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shine su sukan yi kokarinsu su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment, shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata masifa za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za a ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, ka ga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu inda zai zauna ɗin, sannan kuma yadda zai tashi ɗin. To ka ga tattalin arzikinsa zai ɗan tabu, wataƙila ya bar abu ne na abinci, ya kuma zo an saka shi wajen gurin da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani ɓangare ne ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare ka ga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu ka ga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kaɗan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kuɗin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko ɗin kuma ka ga lokacin da aka ce maka, misali idan gada ta kare sai an je ai ko a gwamnatance ko a ɗaiɗaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kuɗin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka ba ta awa 24 za ka ga an zo an liƙe ta. Idan aka ce kwari ne ya ba da alamar cewa zai zo zai yanke, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce wai a stitch in time saves nine, shi ne kar ka zo kana fargar jaji, daga kafi ya fi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a ɗaga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayananta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke rainan iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo kwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri. In da damuna takan yi wata 5 wata 6, yanzu damuna takan wasu wata 3 ne ba. Sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata 3 ma. Dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan kalkaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su ga yawa manoma akan dace. Ba zai taba yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a gaba da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya Elna Fati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yansa. An yi hasashen abinda da ya faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ba ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda saƙon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa saƙo ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da Federal Government ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kana hukumai kamar su ba ba magana su gaba kida, ba information din ma baya zuwa. To abinda ake magana shine, idan ka dauki yawan kasan da kuma yawan al'umma sama da miliyan 200, ta yaya saƙon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma saƙon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, ko masu ƙarawa, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka dauka mutum a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganan wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aiki, kuma ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilin mu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Tsawon gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu jin shakata.

Tuma da la da fata an nishadanci da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ci daliban wato iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako yayan su kotu a Afrika ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yare na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da ta yi haka nan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Rasha don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu kwana lafiya

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi, kuma zai ba da hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowata jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su rage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka, zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu, wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ayi ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita, ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ayi ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar harsashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi harsashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan harsashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka, zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu, wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ayi ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita, ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ayi ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da harsashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarihin Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar climate ciki har da ambaliyar ruwa fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To, a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma. Kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake bada mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi wajen noma. To, kuma wannan ƙa'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun ɗan adam yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi ƙoƙarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine akwai kiransa assessment shi ne a duba yanayi shin ba a hukan hanyar gudanar ruwa ba shin ba a hukan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba to idan mutane suka ji suka ɗauka to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ba baki daya to idan mutane suka ji haka kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza ka ba shi aiki guda biyu ne na farko ya samu inda zai zauna din sannan kuma yadda zai tashi din to kaga tattalin arzikin sa zai dan tabu watakila ya bar abu ne na abinci ya kuma zo an saka shi wajen gurin da zai je zauna sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan misali hanya ce akwai gada sai ta kare to kuma aka tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba to yanzu kaga kayan zai tsada saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi to wannan tsayi ko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare sai an je aiko a gwamnatance ko a daidaiku sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi to kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa ya kamata a ce akwai plan akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari to a yi ƙoƙari a ɗinke shi ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe cikin fashewar nan ka ba ta awa 24 za ka ga an zo an liƙe ta idan aka ce kwari ne ya ba da alamar cewa zai zo zai yanke to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri amma mu duk da cewa batu ya ce wai stitch in time saves nine shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi ya fi magani daga an ga abu zai zama matsala a yi ƙoƙari a ɗinke shi ko da al'umma ce suna zaune a ce a ɗaga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje ya ci gonaki ya zo ya ci rayukan mutane to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa to kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske. Saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga, ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona. Musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi to matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu musamman zafi ko sanyi wato temperature da kuma ruwan sama to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya kore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi prediction ne, kamar modeling ake yansa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya akai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda saƙon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa saƙo ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da fara gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kare jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da suke, aka yi, an yi bayani, an yi